0: Bay Africa.
1: Kutara za vimbembele, sweke gindache ina sinda gichi bangia singa gya wendaliti kwa singa ni, za vimbembele ibarala.
2: Libarala mingi Emmanuel Samboli fils ibara wa mangoi.
1: Sultan Bangasu, aikezwa, nga mbangati nyesi, leti lwa bemingi ginanduti angbugu.
2: Ndi muna la singila, Sultan Bangasu, gunda tilo alundu na a mara soa kena mbigi titoti kodroti soa ila tene a bandia. E a kutaratilo so adu a taratilo ake a bali a bindi ngana berigwa don ake azusi adu a ata ti bangasu e maraso mbrimbri loke fadena yani ake a marati andunga ndunga ake eri timbeni kutazu titiringo bira tianzakara la kwegina toti kodroti e akelo si lo ligia nanduti amaraso iritela amaraso irini ake iritela ke anzakara adendi akpatere ngana angbugu ba tifatene nanduti bangasula tatene alingia pe parce a auditeur akufa ditina afatene nanduti la wala si adulo eri babalo eri mamatilo eke a wagingo sinda ye e wara a tene nandoni kwe pepe la si e tenengagi tongaso ala unda fade a tene mbangati nye si leti Sultan Bangasu a bemingi nandoti a mbugu diani ake a mbugu so ake na tereti nguso irini ake lakoto mbrimbi ala so akina maboko ti koliti la koto si ala la si afa atati Sultan Bangasu e tongana lo matene tongaso asara no lunjoni ape ni la nangoi so lo ga Sultan biani leti lo abe nanduti angbugu fani mingi lo toka a turugutilo si ala ke gwe na ta kodro ti ndusu si a kodro su si angbugu mingi akena yani etona ala li na ya ti kodro su si angbugu akena yani akeda biani ala ke sara pali ala di pali ti shoni mingi banga tiso ala ke mwa kumba chala na ngangu e ala ke gbuala na ngba e mosu mo ti sara kwe mangoli ala ke sara yeti koli na teretimo etona sara etikol na terti mwa wabiani ala ke mu akiri na nina kodro mu kwati mwa akiri na kodro ndosu e zo tonga na bonel de mizier so mbi defadiru na tongo ndati kwa singa so bitene lula eti tondo chilo lungu titene atene ba a turugu so si ake mu maboko na Sultan Bangasu ake azu so ake sara ngia pepe ni la lete la be nanduti angbugu e tona la fala we ala e mwala tonga na kasa ba kia tene su si doa funga ti tene a wa mango e a ingani
1: me kozu ti mwingo tereti Sultan Bangasu na a kozu a na a explorateur lani wala mwuzu poro a ike lani tonga na nye
2: tonga na tanga ti a kete a kodroti kodroti e biani a mwuzu poro na ti tambula ti ala maba ala mu la sanga ala mu le ti bale ti ubangi si ala gwenga mu le ti bale ti ubangi ti gwani na mbege ti to ti kodro ti e e tongana la si fade na mbege ti bangasu ndoso si nguso irini ake mbum nga na uwele so alondo na mbege ti Congo Démocratique atingi tereda ndoso la si ala lugunda ti kodro ti bangasu e ake ndoso si ala tingi fade na Sultan Bangasu so loke lo ligbia na mbege ni ka piani tongana gene asina ndotimo nyela moke sara yesu Sultan Bangasu asara aketi tene lo yambala inango so lo yambala we lo mu ayesu amunja itina kado ambenya kado tongasu si lumuna a munjuni akozo amunjusu asifadika ake a belge amunju français agati ala mpoko e nayati ti mingo tereso ala lomu kado na ala alanga kwe amunga a kado na na Sultan Bangassou e na yata kado su ala mu na lo bongo mbrimbi a kazaka titene loyu e na pokoti timbingo teresu biani mokeba mingi Sultan Bangassou ake yu a kazaka tifa ke biani ni kakuta Sultan et le gona place ya kwa na mbena cérémonie tongasu luka unity le gwenani et mbigo fade na yata mbena kwa singa soa on titene titena wa mangoye mitene fade na yata kadusu si amunju poro amu fade na Sultan Bangassou tatara keda mitentene mingi na nduti ndima su akena yati tatara ti su alamuna Sultan Bangassou mangati su kuta mokunjila luka na batia molenge et le kana batia wali so ngotia la koe alingeti mbango tata ngaso 300 femmes so akana disposition tulu ba et tatara so ala mona le biani le moni le sala na le fana wali ni ti zambitu na yati awali
1: singila mingi ezabye mbimbili ou se kapati kwa singa mba iti be Afrika ti inga so aike lutige inale ke tinga ande hegi kikereke na okong bungasu tiba tunga na nye si Sultan Bangassou aike warlane angombe nga tunga na nye si loike batani
0: singila mingi nala Emmanuel nga na Xavier nga le timba yesu se ala tonda titene ala asayani na yi nandoti Sultan Bangassou ala sukwe ala kema yi nando ndenge na ndenge ibara la toala kema yi nambegi ti toko yo igrisala nga pepe ti ndembisu isupe isi nambegi ti linga ti ma tongombe la ti ndape susu mama mokundi na notable tulo aike toni na ala so aike nambegi ti linga ni titene ala matene mbrimbri nandoti aiso si aike tambra na ati kodro tala nika sila so tongombe la ni aike nandoti ngiringa ngo ti batango aisu a irina tene aki archive.

0: tene e kaya kwa lesoko aduti a zuti kusala mibanza anjoni zuti kusala akena ndokwati radio ndokwati tele me akigi na lege sosi ilimiti za zokoko andoso lo lingwiti sala kusala da si ni kwa lingwiti mai donc mibanza mungo kusala timbila fadi kiba na lege wa iki sara yake kenga na mungo maboko tsingurubia titene ikaya kwa lesoko
1: mbila hila kitene tsi kota da cha wa gusinga na kontribu ya Afrika soit na maison de presse ak da pepe yeso ayina tene carte professionnelle na inga wa gusinga wala sara kwa na beti leta na kontribu ya Afrika titene inga kusala sala nga kwa tia kanango lege na lege ti wana ngo kuta buku cha wa gusinga so ala sara kwa na beti wa ngu nga na ala kila ungo tera peso tibeti leta ngana tibeti leta pepe titene ala wangiza kono sala sala kusala sala lege ni aiso koso kusala kwa la mingi
0: Armando, mi baza tene sokwe moluzi tene geso akayeso aketatene tene ti datia la soa vungo sango à la maison de la presse akayeso déjà à la so à en cause nambi atonda ti sala kusala ndoni na legi ti mungo maboko ti minuska so se mi moko sala fadi ki bana legi wasi et qui continue la croissance jusqu'à ce de quoi soit bagigi na bagi tene ti carte de la presse je pensais que ça ko sala ndoni ton la zapa sala na yacha langu so ki gafa de zana sese gerti ko sala so si zamir kete kundu so ala wisi banda ndo si tene so et ko si tene rapidement a wa ko singa wara iso tene carte de presse mbi ma to cha ko ta zo tene ki ka ti la so ala wisi ki gugu apa donc yeke na yeke na ligi ti kwasi ki sala na maboko na maboko na ti ngurubia ali ki bana ligi wa si elimu zite na izagere tu kusala soko na sese
1: yati kotro na liki tisala ngotene tilo na koja timingu tere na benigia so ala sorala lo sara tene ngangumi gilo tene alingi ala benigia na sara tene fadeso kilikiri na yati andu kwa tia wole gota wa gusinga peme gi ala vifaresi nga manalasi alingi timu tene na iriti ngurubia ye kuwa gagi na gbiti beme ngondu tala si kojo nela sara tene me azo atene mesoa kemeni yesu bia tikanga lige na wa gusinga tite na wara agere tasa ngubani na tere chungurubia sa fungani na tisala si kusala nikuwa kiligi na la suri kanga ligi na wa a bengi ati tena la santene fadisu na tikoto na pe
0: no mbibanza ba ondoni akatonga sope yeso yati kodro atena lani na kozo tingo tertina yati yeso ira tena conseil de ministre ake kota nzoni lege ti kusala na lo zana sese wati moinga tongana yeki na tingurubia nzoni yanga ti kwa goko e na lege so si na yati mbela solo su si tena lo sorombi tongana wa yanga tingurubia ake nzoni ti tena ibumbi kusala ni kwe izana yanga ti loso aloko wa yanga tungurubia titene ata vunga sangoni parce que ton zo mbagi na mbagi akatentene peut-être contradiction un peu du da et puis agaiti bituma na litia population donc bangondo ti kota so kota so akanzoli bangondo mingi so ko mulege na yi titene yanga ti kwa goko titene tene so ikitene na mbagi ti a population adutiki tene oko susi alondo na yanga chilo biati kodro alondo na yanga chingurubia si alimuti kwa mbaki cha population e pensa ke njoni gerti kusala la luzana sese e timi mbi ki munga ngu timi kwa titene bisala kusala ni e yake mbi oko ape mbi kisala kusala ni na aita timi chingurubia koko paske mbi kinzapati inga yiko ape a mbina tene so aba tene ti santé akeda tene ti education akeda tene ti secteur minier akeda donc ake na lege ti kusala so yeke sara na tene interministérialité asi mbi na aita ti mbi so mbi peut ti wara asango so si e lingbi titene e vunga na mbagi ti apopulation ti beafrika
1: me kua na yeke ni ande sene ala yeke na ambeni ngoi ape awagusinga kue ti kodro wande ti wara agere ti asango ni so me fade ye na yeke sande tene
0: na ngangu ti nzapa fade yeke sara kusala ni senge parce que ayeke fini kusala si mbi sara na ape ayeke ye so mbi sara laso asara pratiquement ngu balako so mbi yeke tongana waya mungo yanga ti kama poroso ti e na tango ti sorongo akota so kodro lani mbia ti kodro asara mbi confiance titene lo mu mbi tongana wa yanga ti lo e laso mbi yeke wa yanga ti ngurubia na awa gusinga mingi sara kusala mingi awe na ya ti kua ti maboko na maboko fade yeke yapu gere ti kusala ni senge
1: bungbi poroso so la wara tere na ti kama kiti gba ti ala iri na tene BRDC na ligo ti kota wako dikwa niso lo hunda titene ala pika patara na gbia ti kodro me tënë ni ayeke ninga ayeke ninga na ala tene ngoi so ahoko élection awe gbia za ngurubia na sese awe alingbi si lo ma ala na ambeni atënë mingi titene asara si kodro na alingbi ti mae nanga ti si gbia ma so ape
0: singila mingi mbi pensé tënë ti patara so aita ti ti kama kiti ayeke tene tënë ayeke tënë so alondo gi laso ape kozo ni si yeke gue na dengo gapa ti soro akota so si kodro aita ti ti BRDC awara tere na kozo gbere gbia félix moluwa si ala pika patara si ahunda na ala ti fa atënë wasi ala ye titene bia ni gbia ti kodro obien ngurubia ti lo apika patara na ndöni na ala ma wani ayeke ti so wabâ mbrimbri tere tene tongaso so si ala lingbi ti tene asigi na ni ayeke dape ala hunda gi lani gi tënë ti kiringo na sorongo azo na peko na ambeni aye tongaso

0: Là déçu, je suis grave déter. Digère ma peine, je fais en sorte que chaque jour soit le meilleur. Avec Eshna Mago, je me sens plus fort. Ouais, plus fort.
1: Ataiki na yachi akiti adama na ngombechi, na yachi dasinda gigi, na yachi avaka wala na yanga da, TikTok ayiki na kujundula kwe na yachi sango kusala chi amasika na duchi akbanda tere. Na lengi chi anduwa alimoso ayiki mungia, gana alimoso si azo ekeza na duchi banda sango so chifa agira kusala, nga chi sara si azo a inga wala amanda aye na dutenchi akondi. Aanko na pekoti alimo chi dongo dodo, meni tene oko ayike suye ki unda tarachi nando ni lasu. Nzoni wala shoni ti nye si TikTok ayike gana ni nando tene chi matango ye, gana nden chi dunia ti amasika ti be Afrika ti kekereke. Mingi chala so ayike saa kusala nani ayike umu asango, ga ageza alimo susi ayike mule gina zo ti manda aye, nando tene chi a yanga ti akondro, nando tene chi aye su anguruzo. Lege su zo alimi ti debuze ti maina yani, zo alimi nga ti manda ye na dutenchi akonde. Lege ako nga TikTok ayike mulege na ala so ayike manda mbechi, ti inga na ti manda aye so ayike mulege na ala ti mai na ya ti ajikongo mbechi chala. Yako mingi chamba sikati be Afrika so ayike gunanduchi TikTok la so ayike mu angwe wala angbonga mingi, ti bagi alimo, so ti tene ala warameni dungoli. Angwe so ala ayike mu ti gunanduchi TikTok, ti ba alimo ti dongo dodo wala alimo so ayike mungia na ala, ayike angwe so, ala lingbe chi mufadeni ti gwe ti manda, wala ti jiko ambe ti chala. Na yeso agana gingo be mingi laso, ayike ti so, mingi ti amasika ti be Afrika, ayike gilege, lana la ti waragi, azu mingi so si, alingbe ti suivre, akonde chala, wala a abone, so si a eme a publication chala. Na gingo lenge ti wara ayeso, alayike sa alimo so si, alayike fatera chala, na nga alayike fa, tene nando ti dunia chala ti lako oko, nga na ti sewa chala, alayike zani nando ti TikTok. Na yachamini akapani eke ba a wamanda ngombechi, so alayike na abongo ti adamanda ngombechi wala atinu na tera chala, so alayike sa alimo, na yachi adamanda ngombechi, andaka angwe so amuna ala ti manda ye, alayike zani nando ti akbanda sango wala nando ti TikTok. Ameni nambaki nga ayike kopi wala ayike sa aye so si alaba nando ti TikTok, na yachi adamanda ngombechi wala na yachi se watala. Ayike nzuni alingbe inga so, gbanda tera ye ayike meni ndo suto nga na mozumo zameni limo. Ti penze ngbonga laso, alingbe chingba, chisara gba chingu si azu mingi, alingbe chitene abani. Alingbe ama sika inga laso, asango wala alimo kosu si iekezana ndo chi TikTok, alingbe chimu pasa na iti gane gigiti ikikireke, alingbe nga legi ako, chi gana kpale wala chikanga legi na ii na yachi akusara suye ikisara. Tene chisango ye chiterati ama sika nando chi TikTok laso, ayike tene so abanga usi ababa, amama wala asi wachala. Mingi chi ababa na amama laso, ayinga pepe yesu si amule ngichala, ayike saa wala ayike zana nando chi akbanda sango. Andaka, mungo maboko chi ababa, ayike ngangu mingi na yachi sango kusara na legi chini nengo terai na akbanda sango. Ayike gichi tene ikanga legi na ama sika chi gunando chi TikTok pepe. Me ayike chi ababa chi pika papara na ama sika ni na chi muangu na ala andote nchi ashoni susi ikbanda sango alingbi chi gana ni. Nga na sango tonga so

awali shaki ka kubuti ka sasinangu sondo chola ngini ya watibu na peko tu dala parabangi poko tigini tigati kana su nande tigara osi so yupika maru nando tala ama mati popoto akuzala mundo ne acha santo ati kompozingo besi ana gichingu sonne alonda safa de kusara sako yandu.

Nzuli biko use nala kwe, tongala ke waraina achi kwa singa. Sapubu zarive, ti yengaso, nando da fonono ndekiluka, akapati anda pre, ti da fonono so, akibate ntisiri na ti maingo, sila kuwa kitite na mupasa nala wabe Afrika, tite nala zadi machala, akambisa chala, tongala kine hati akbali yala, tine hati akbali yemba, kina mbagi sila basu adonji achala na sisi, wala kichinga tene chinji achala nzuni, akikigi, sila limbi tite ne ala waranzuni, kiringo na pokoti ya dima, aunda, suwa lekinani, wala kwa lisu sela kichina yani mbagi na mbagi na legi ti kiringo na pokoti aunda na mbagi ti awakode kwa tie soa kia juriste awabungo koko awadingo mwanga wala la susi ya lingi titene apika patara nandutia kwa lisu sela kiwarani la okoko lasu ikeluti nandutene susi iba akiambe na isu akisika na yati vaka na yati koroti mingi me le kiringo agiretia teneni akikagi kirikiri akikuti tenagana tenchi tengomba na nye ateneni kwe nandani akitambo akanzoni pepe amena kegu jusqu'a tenetia kuya kisida iti sara teneti ama masusi adwa mulinga waga bi na ase wati kolini mbene ye foro tongbi tonga nasi abata mwingi su luga kuta we mama su alundoka onko akira ga titene amumu lingi su na undengoni titene a onani iba marati akpali tonga soso akiga kana yesu akingangu mingi na kupucha siwa na kupucha zoo mangotere mingi tonga nasi alati na hati marakpali toswa we yeye nsi ala ikisaa

0: te wara kobela so et puis quand on a été tout la questionné kobela so c'est en dembeso kaingoni avec un gangu so il tenait tonga il tenait kanga légui na kobela so avec dape
1: wanganga si ala tenai la so na akodrochi Africa akodro wasi kobela so kina yani mingi
0: bo na ndemiso isa na mwisa tene wa gosinga binga so si na ndemiso kobela ni akina mbage mboma mboma ti ebola akina mbage ti kongo dipanda nga na mbage ti uganda akodro so binga na ndemiso si mboma so akina yani loso
1: nga na mbeni mboma nzu fini mboma nzu ilo bujibu ngiyozo nga na ambena mboma nzu akikisengechi sengechi ebola ni na acha popochi mboma so so wala akishoni mingi na acha popocha mbalo
0: singira mingi wa gosinga Mbana ndeme so mbuma so si ti ebola so akitambula na ngoi so na mbage ti kongo dipanda airi na tene bujibugio. Bujibugio ni so loko ta shoni makongo. Mangati so tonga ti kangango lege na lo ayeke da pepe. Ayeke tongana atanga ti ambena mbuma ni so airi ni Zaire so ape mbuma so airi ni Zaire. So au moins tonga ti tene akpona mo ada e puis même tomo na contact na makongo ni ayeke dika na kpani na tere ti mo ape. Mais bon so bujibugio so akitambula na ndeme so ambage ti Congo dipanda yoro ni ayeke ape e so vague yoro tonga ti kakanga lege na ni ayeke da pepe loko shoni makongo mingi ni la yeke tombela na wabe afrika e tene ayeke nzoni sara ange manga ti so kobela ti ebola ayeke nduru na ye ayeke na ya ti zone de santé ti ituri zone ti santé ti ituri so asara maka na kodro ti ye na mbage ti préfecture ti ombomu na e hinga si na ndembe so e tene par rapport na akpade so lani ti sedu ti so lani asi na mbage ti ombomu ambeni aita ti ye akpe ando bira afango na mbage ka bon ayeke kota risque tongana ye ti kiri na kodro ti ya ti kiri ani na kodro so e yeke atene ala kiri na kodro ti ala ape tongana akiri na kodro ti ala ahinga so si fa tongana ala si ayeke za ala yamba ayeke za ala tene ala li na ya ti kodro directement ape ayeke za ala yamba tee ti lango ti nda ti dimanche ota tongana zo ni ayeke na anzoroko ti kobela ni apesa zi lege na lo e tene bon bon lo kiri na ya ti sebo
1: ala so akiri na ya ti kodro ti ala ayeke za ala yamba na peko ti lango baluse na oko wala dimanche ota ala yeke mu maboko na ala tongana ni ala yeke na amoyen ni
0: so ayeke ye so si e na ala kue awabe afrika communauté e lingbi tene e ba lege tenetene na ndöni e gbuli na ndöni wanga ti so wagosinga tongana mboma so asi ndokua ti seni loako lo pepepe e tene yeke ndokua ti seni loako lo lingbi ti bande so kue ti kanga lege na ye so akanga yeke ngangu ndokua ti seni loako ape e hunda mungo maboko ti andokua kue e surtout si mungo maboko ti awabe afrika mobimba ti si alingbi tene kanga lege na bale so si mais sambela ti ayeke tene za si kobela so ali na ti kodro ti ye pepe
1: alingbi ti fa na ya kojo sin ti kobela so
0: ayeke ti so si tere mo ayeke sara wa wa ti tere ti mo ngangu mo oko wokongo ya ti kasa tere mo kue asoki songo ya ti mo ayeke so li ti mo ayeke so mobuda ti sasa ti de na tongana mê na tongana ti sigi na tere ti mo awe na ndo so ayeke ngangu ayeke aphase final ni la mê na kpani ti si yuru na tere ti mo na hon ti mo wayanga ti mo wale ti mo wamê ti mo walege ti kabine wala tere ti mo ti koli wala ti wali apartike so ye ni makongo na mo ye tere mo ngangu e puis ayeke nzoni ape
1: asini so ala fa gi so na tere ti singi ti mene so ayeke sigi na tere ti zo atanga ti si ni akpa gi kobela ti palu bo tongana zo aba asini so na tere ti lo nyen alo lingbi ti sara
0: tongana mo ba nzoroko so na tere ti mo ayeke mo kue loro hio na danganga so ayeke nduru na mo fadeka ayeke ba lege ti sarango gizama tongana ayeke makongo ni so ayeke soye ti ape mai tongana ayeke makongo ni fade aye gindo aza moda ye ti amû na mo maboko mai tongana nga ni ape nga yeke merci na nzapa fade mo amû na mo yoro asoigne mo tonga so si yeke soigne ka tere ni habitude na kodro ti ye
1: ga na ngoi wasi zo so makongo so ayeke na ya ti tere ti lo alingbi ti sara kobela ti ebola ni
0: kobela ti ebola so tongana moko na contact na makongo ni awe ayeke sara entre langouse na dimanche ota si anzoroko na kuma ti singi na tere ti mo sa veut tongana makongo ni ali mo laso moyeke hinga nga ape jusqu'à maximum lango baluse na ako donc dimanche ota ge so la si anzoroko ni kue ayeke sigi mais avant ni so ayeke ngangu ayeke sigi ape ma bo mo hinga tere ayeke nde nde nde ambeni azo lango tuse lango ota lango sio ma anzoroko na kuma ti sigi mais maximum nake jusqu'à lango baluse na ako si anzoroko na kuma ti sigi na tere ti mo zo mai tambo ba ni tongaso ayeke nzoni mo mu loro hio na danganga so ayeke nduru na maboko na nduru na mo e tene amû maboko na mo
1: tongana aye si boma ti kobela so zo alingbi ti mu na mbage ti mbalingbi ti mu na mba ti lo zo wanga ti so fade ala tene gi atene kobela ni mboma ni ayeke kojo d'abord na ya ti tere ti anyama ayeke gi na mbage ti anyama si zo alingbi ti wara ni ka tongana

0: nawe tonganange silopeti muna mbatilozo
1: tonganange zozo peti muna mbatilozo agina legeti bara legetene akolata ako sungangwati mbatimo bien onduye ti tere ti lo wabongo ti lo wara telefone ti lo ayeso kue loloke utilize ni so risque temo mû kobela so ayeke ta anga aussi tongana lo dé tongani ti ala dé moko ti mû maboko temo zi zende so na tere ti lo na devant ti lo amoka ti gue ti zi ni so risque nga ayeke ta gbigi ti tere ti lo mu nduni awe nga gila moko mû kobela ni me tongana kole ita ni akui ita na gue asukula lo asukula ita so tene aleke lo pendere si alolo so kue risque ni ayeke kota ti tene mû kobela ni
0: na lege ti pupu nga wala na lege ti koro so alingbi ti wakobela so na tere ti mba ti lozo
1: na lege ti pupu nga na lege ti koro no mo wakobela so pepe mo wakobela so pepe mbi tene ayeki liquide biologique ye ti ye so kue na tere ti zo ni lo ta mo nduni gbe andu mo awe donc mo wara kobela so
0: kobela ti ebola ala tene gi so ayeke mbeni kobela so ayeke ngangu mingi ayeke ga na kpale anye si zo alingbi ti sara ti tene akanga lege na akobela so
1: ye so zo alingbi ti sara akanga lege na akobela so ayeke ti so kozoni tongana wara nzoro so fade vanando so ge mû loro hio na aita so na danganga akoni la useni ayeke tee zia si isi nduru na zo so si loke na kobela ni pepe tongana zo ni ta na kobela si mo ti sindu mo ti koti ba lo ngba yongoro bara lo ape tee so atene na lo adistance 1 mètre 2 mètre mo so ayo na lo so moko so atene na lo mo ndu lo pepe mo ndu ye ti tere ti lo pepe wara dra wa gbogbo so lo lango ta mo ndu ni pepe mo ngba ayo mona so atene au besoin mo irigi lo na telefone mo na watete na telefone e puis awe angba tongana so
0: est-ce que ala so ayeke sara kusara na andokua seni wala na ya ti adanganga ala kue ayeke na akpale mingi wala ala yeke expose na dewa ti akobela so
1: ala so asara kua na ya ti adanganga ala yeke apremier expose mbi ti mû gi tapande na mo oko na popo ti aita so si awara kuâ na mbage ti congo zipanda awanganga ayeke na ya ni omene na popo ti ala omene so akuta awanganga wara adoctere ayeke da use ndanga ti nyen mo ga na mo ga kobela agada si na devant ti wanganga lo sara na tongana loko hunda londo na lo fa na lo aye so kue asolo loko ti ate lo ndu tere ti lo ti gi kobela ni tongana nyen ite lo gi lege si lo hinga ni nzoni asi lo ka lo fa na lo yoro so apeut ti akaye kobela ti lo na ndongo tere ti so awe loko lo mû nga ti lo kobela ni awa awanganga ala yeke plus expose na amara ti aka parce que ala yeke wara azo kpa ni na ya ti lango oko na ya ti azo kue lo wara ala so si lo ndu tere ti ala so zo ala akobela zo ala akobela ape loko hinga ni ape baye na yeke tongana so
0: ala tene fadege atene kobela ti ebola alondo kozoni na mbage ti anyama si ala alingbi ti fa na yambe na iri ti anyama ni so ayeke na gunda ti kobela so
1: wagosinga mbi ye ti tene na e tene na ndembe so e sara tene ti nyama so ti anyama so mingi ape parce que ade e wara ka ti ebola so na ya ti koto ti ye ape siri so yeke na ni na ndembe so ayeke tene zia si kobela so alondo na mbage ti congo ka ali na ege pepe kanga lege na ni pira ti ayeke na ndo so e tenetene ti nyama so pe tongana lani so si tongana na si gba na si e go ti gi ndani alondo na ndo est ce que alondo na mbage ti ngu gbe alondo gi na ege si e go gi ndani me na ndembe so mbi so ete tene e ka e tene ti nyama so e tenetene ti nyama ape na mbi ye tombela aussi na popo ti hunda ti mo so e tene mbi tene na ndembe so ndokua ti seni ake ti tene ate nyama ti ngonda ape ake ni pepe ake ni pepe mbi kimbi répété
0: nyama ti ngonda kue zo alingbi ti teni na ndembe so sans problème atanga ti sini akpa gi kobela ti palu bo tongana zo aba sini so na tere ti lo nyen alo lingbi ti sara
1: tongana mo ba nzoroko so na tere ti mo ayeke mo kue loro hio na danganga so ayeke nduru na mo fade ka ba lege ti sarango gizama tongana ayeke makongoni so ayeke soye ti ye ape me tongana ayeke makongoni fade aye gindo aza moda ita amû na mo maboko me tongana nga ni ape nga gi merci na nzapa fade mo amû na mo yoro asoigne mo tongana so si e soigne ka tere ni habitude na kodro ti ye
0: kana ngoi wasi zo so makongo so ayeke na ya ti tere ti lo alingbi ti sara kobela ti ebola ni
1: kobela ti ebola so tongana moko na contact na makongo ni awe ayeke sara entre lango use na dimanche ota si azoroko na koma ti sini na tere ti mo sabe tongana makongo ni ali mo laso mo yeke hinga nga ape jusqu'à maximum lango baluse na oko donc dimanche ota ge so laso anzoroko ni kue ayeke sigi me avant ni so ayeke ngangu ayeke sigi ape mabo mo hinga tere ayeke ndendende ambeni azo lango tuse lango ota lango sio ma azoroko na kuma ti sigi me maximum na gue jusqu'à lango baluse na oko si azoroko na kuma ti sigi na tere ti mo zo me tambo ba ni tongana so ayeke nzoni mo mû loro hio na danganga so ayeke nduru na maboko na nduru na mo ite amû maboko na mo
0: tongana si boma ti kobela so zo alingbi ti mû na mbage ti mba alingbi ti mû na mba ti lo zo kuanga so fade ala tene gi atene kobela ni mboma ni ayeke kozo d'abord na ya ti tere ti anyama ayeke na mbage ti anyama si zo alingbi ti wara ni ka tongana zo awara ni awe tongana nge ti lo peut ti mû na mba ti lo zo
1: tongana ye zo zo peut ti mû na mba ti lo zo ayeke na lege ti bara
0: za ti dian so ayeke ka ye na mbege ti mungumba
2: tongana gingo be akordo ni awese ya frontière ala mo be akue kangu aga mbage gi kue fa kugbe kue ayeke ka
0: Fulbert Yabandé, soit que mon conseil tient mon secret si mon gumba, à un d'attirer le nombre de biens, tu dis qu'à partir ton gumbela, la terre tient mon engagement quand on soit qui car.
3: Imana, parce que si mon gars tenait, gumbela tient Ebola, ainsi n'a même été RDC là, il qui n'a guingo bel voilà, Ita a tenu rien tenait le gars io, si tenait le sensibiliser vraiment mon gumba qui tenait tout est na sécurité quoi, tu as sensibilisé, bah amene itachi na yeye, kisha sisi bizaala kuwala tena, ipe kubela sio sika na kupozi.
0: Mokonzi batati kitengoe, tibatani Gabriel Ndimbi, afaso agereta kuda kivagi gina ndebe sawe, tika ngalege na kubela sio.
4: Ikuwa tena precaution, tibungoni dipanse na frontier tibi, namba gidi guga, aza

0: lege sosi akuta sosi kontrol ti e azia na afani tene zo kuâ honda mai ti zia ngu na azo na terain terain ni si aéchappé ye so so la yeke na mbege encore tongambela na aso si aita ti e so si ayeke na nga mbe na mbe na ndu so si atraverse informé ni ayeke daa si ayeke apondre entre informé si e hinga ni ape tongana e ba ni si aita ayeke ayeke li na yege ayeke nzoni e siale ni rapidement ti tene yeke lege tene non seulement astoppé ni mai ayeke hinga lege tene azo so kuâ ali so ambo azia lana sese abandu asa contrôle na tene ti alape angbunda lana na ndo kozo ni tene ala li na ya ti kodro
1: ala tene gi so atene ala za ambeni adispositif awe na yanga ti ngu me tongana e ba na ya ti ambeni ayanga ti ngu ni aye ni so ala ndondo ti fa ge so wala athermoflash aye ti sukuango maboko so ayeke ti lo da pepe est ce que ayeke ngbanga ti nyen si ambeni andu ni aye ni so ayeke da pepe so
0: est ce que mo lingi ti mû na mbi précision na ndo ambrimbri si mo sida si ayeke da pepe
1: ayanga ti ngu ti sao mo sika yako ayeke da pepe même na ya ti bureau ni so bon azo ni ayeke da pe
0: bon so aétonné mbi bon tene laa mo tene mbi ma awe fade e yeke si nduru na aita ti ye ti district sanitaire ti bangi 1 tene hunda ndo ye ni apasi tongana e si adispositif so asika ape
1: laso nyen lazo alingbi ti sara tongana lo ba ambeni asigne na ya ti asigne so fade wala anzoroko so ala ndo fade ti fa ge tongana lo ba na terain ti lo ye nyen la si lo lingbi ti sara
0: ye so lo lingbi ti sara ayeke ete lo kpe loro hio na danganga so ayeke nduru na lo kâ fade danganga mbeni asara kusara na terain ti lo e puis si lo gi lege agi lege tene aka e kobela so na terain ti lo
1: si tongana nyen asewa so mbeni sewa ti ala ayeke asara kobela ti ebola wala yeke na boma so na terain ti lo tongana nyen si alingbi ti bata asewa so
0: tongana wala mboma so na terain ti mbeni zo na ya ti mbeni da naturellement tanga ti azo ni kue ayeke zia ala na ye so ye ni atene contact ayeke zia ala tene asurveille ala jusqu'à dimanche ota tene aba seni ti ala akola use tongana amara ti aka tongaso so ayeke da aussi lege ayeke da tene aita ni airi ndo airi e apeut iri na molongo ti singa so ayeke balakonuse wa 12-12 iringo ndo na yeke senge ayeke futa yeko moko futa yeko pepe moko na télécel ti mo wamo na réseau ti mo mo iri gi ndo fade mo hunda tenë so kue mo ti hunda afa na mapoko ni ye so ye nyen la si mo lingbi ti sara to alingbi tene e gue maboko fade e gue adépend na information so fade yeke wara ni
1: ala tene fade ge tënë ti sorongo ndo ti maboko nda ayeke kangango lege na kobela so laso mbeni vaccin so ayeke disponible so alingbi ti ngba ti ala tene tonga ti tene so na kobela ni ayeke da pepe est ce que mbeni vaccin so alingbi ti kanga lege na mboma so ayeke da
0: vaccin ti kanga lege na mboma ti bundibugio so ayeke da pepe na ndembi so vaccin ti kangango lege na ni ayeke da pepe me amake pepe ti na terê ti mo awara makongo na terê ti mo ambeni ayeke yoro ayeke da ti apeut tene mû na mo me vaccin ti kanga lege na ni ayeke da pepe
1: azo so lani asorongo ndo ti maboko ti lo na vaccin ti variant ti zaïre so est ce que lo be ti luti na dewa ti bundibugio ni
0: bundibugio ayeke nde zaïre ayeke nde aita asuru lani ndo ti maboko ti ala na ndo ti mboma zaïre ayeke bundibugio ape donc bundibugio ayeke nde
1: ngbanga ti nyen si atene sukulango maboko ayeke mbeni lege so ayeke ngangu ti tene akanga lege na kobela so
0: sukulango maboko asara ye mingi bara ndo andu ye kirikiri alors zo so mo bara lo na ndape so fade mbi na mo e bara tere ape ita mbi hinga ye so mo sara kozo mbi hinga ye so mo ndu si mo ga si na mo e bara tere so ape mbi hinga lege oko ye so mbi ndu ye so mbi sara mo hinga ni ape alors ti tene e bata microbe na terê ti ye si e kâ mbi na kobela na terê na amba ti ape ni la ndokua ti seni atombela na aita tene ayeke nzoni e sukula maboko ti ye na ngu e kue régulièrement na ngu na savon si e lingbi ti tene e bata seni ti eveni nga na ti awabe afrika kue
1: ayeke na mbeni tongombela na mbage ti awabe afrika na dawa ti kobela so ade asi gi ape me si ayeke na mbage ti ngu ndo na yigi so
0: tongombela ti mbi ayeke etene mbi tene awabe afrika mbi tene ayeke na ndembi so ayeke bembengo ndo i faut wabe afrika kue lê ti lo akpengba ti tene e sara ti tene makongo so ayeke nduru na yege asi na akodro na ye ape makongo ni ayeke nduru don so fa mbi tene na mo so zone de santé de lituri asara frontière na préfecture ti ombomo donc ayeke nduru ayeke nzoni ayeke lê ti akpengba ti tene e signale amouvement lindango ti azo so ayeke linda ge si ala mû voie normale ape so si ye akuta si kodro azia tene bo zo kuâ ompar ge lo li kodro li aparti ge lo sigi to azo so amû lege ni so ape ayeke nzoni tene il faut asignale to asignale ala police ayeke da fade ayeke ata ti maîtrise ni tene aussi awanganga ga

0: biani letilo abe nanduti angugu fani mingi lo toka a turugutilo si ala ke gwe na ta kodro ti ndusu si a kodro susi angugu mingi akena yani etona ala li na ya ti kodro susi angugu akena yani akeda biani ala ke sara pali ala di pali ti shoni mingi banga tiso ala ke mwa kumbatiala na ngangu e ala ke gbuala na ngba e mosu mo ti sara ping mangoli ala ke sara ye ti koli na tere ti mo e tongana sara ye ti koli na tere ti mo awabiani ala ke mu mo akiri na ni na kodro amu kuâ ti mo akiri na ni na kodro ndusu e zo tongana bonel de misière so mbi défadiri na tongo nda ti kua singa so mbi tene lo na e ti tondo ti lo logo ti tene atene ba a turugu so si ayeke mu maboko na sultan banga so ayeke azo so ayeke sara ngia pepe ni la le ti ala be na ndö ti angbugu e tongana ala fâ ala wee ala e mu ala tongana kasa ba ayeke atënë so si doit vunga ti tene awamango e ahinga ni
1: me kozo ti ngbingo tere ti sultan banga so na akozo na aexplorateur lani wala mu nzu poro ayeke lani tongana nyen
0: tongana tanga ti akete akodro ti kodro ti e biani amu nzu poro na ya ti tambula ti ala maba ala mu lasanga ala mu le ti bale ti ubangi si ala guenga amu le ti bale ti ubangi ti gua ni na mbege ti to ti kodro ti e e tongana ala si fade na mbege ti banga su ndusu si ngu so iri ni ayeke mbum nga na uele so alondo na mbege ti congo démocratique atingbi tere da ndusu la si ala lugunda ti kodro ti banga su e ayeke ndusu si ala tingbi fade na sultan banga su so lo yeke lo legbia na mbege ni ka biani tongana gene asi na ndö ti mo nye la mo yeke sara ye so sultan banga su asara ayeke ti tene lo yamba ala e na ngoi so lo yamba ala wee lo mu aye so amu nzu atene akado ambeni akado tongaso si lo mu na amu nzu ni akozo amu nzu so asi fade ka ayeke abelge amu nzu français aga ti ala na poko e na ya ti ngingo tere so ala lo mu kado na ala ala nga kue amu nga akado na sultan banga su e na ya ti akado so ala mu na lo abongo bongo mbrimbi akazaka ti tene lo yu e na poko ti ngingo tere so biani mo yeke ba mingi mo sultan banga su ayeke yu akazaka ti fa yeke biani ni ga kota sultan e logo na place ti akuâ na ambeni acérémonie tongaso lo yeke yu ni ti logo e na ni e mbi gue fade na ya ti ambeni akuâ singa so ahon ti tene awamango ye mbi tene fade na ya ti akado so si amu nzu poro amu fade na sultan banga so tatara ayeke da mbi tene tënë mingi na ndö ti ndima so ayeke na ya ti tatara ti so ala mu na sultan banga su banga ti so kota mokonzi la lo yeke na gba ti amolenge e lo yeke na gba ti awali so hungo ti ala kue alingbi ti ngbangbo ta tongaso 300 femmes so ayeke na disposition ti lo maba e tatara so ala mu na lo biani lo mu ni lo sara na lo fa na awali ni ti za mbeto na ya ti awali ni
1: singila mingi Xavier Mbimbili use kapa ti kua singa mba e ti beafrika ti hinga so ayeke lu ti ge e ni ala yeke tingbi ande gi kekereke na oko ngbonga so ti ba tongana nyen si sultan banga so ayeke wara lani angombe nga tongana nyen si lo yeke bata ni

babi na meta ato nsuwa ngoti zoni duti nye ke matene na ndoti tongana kaza maboko na ndoti mbenizo na lege suwa nzera pepe enye siya lingu tite na sara geye owangote niso eke malasu na chikuwa singa nila tongana sibiana luti neta wasufa soba mbongana lingu ya

Tana ba wala tana matene. Mimi. Ha, do ina be wala. Ubera tana chabo. Kana gawa wa. Sokana

Papa Vivian te bate mo ke archive. Ko bla sa ikota la ngotentia. Archive la so ni na bidabeta la osi dal tipe na ka sebeti mo zo ko sa da for de ke lu ka verse mingi.

0: kubela ti ebola tongo na si lo tondani na tere ti zo tere ti zo ni ayeke wa singa ayeke mbeni kobela so si gba ti amakongo si ayeke na gunda ni singa achauffe sukui nga ala la si molingo ti wara amakongo ti kobela ti ebola na tere ti ala mingi na ya ti lango so kodro ti rdc si mboma ti ebola atondani na mbage ka asara si ti nembe surungo ti azongbangba osi awara kuâ awe si azo sakisaki tongaso abatene alingo ti wara kobela ni na tere ti ala na dawa ti kota kpali ti seni so kodro ti beafuka nga ayeke zara ngobo ti akusana sese si tee lokanga lege si kobela ni aga na ya ti kodro ti lo pepe docteur pierre somse beyonge so abatene ti seni atonda ti tene na gu na ya ti adanga na gbata ti bongi ti za na sese ambeni angobo ti akusala
1: mbi ga laso gue na hôpital communautaire tongana kozo kapa ti kuâ ti mbi ti tene mbi gue na ya ti adanganga ndendendendende tene mbi ti sa aita ti mbi adocteur ainfirmier tene ala lo ti nganganga ti tene e kanga lege na yaba la ti ebola so alondo ngangu mingi na kodro ti république démocratique du congo biri mbeni zo akui me na dengo mene na yâ ti mbeni quartier ti kodro ti ige me hinga ti ni aga aza kuâni na morgue e bembendo na ndö ni zo ni so lo kui na dengo mene ni ayeke ndali ti kota koro so lo soigne tere ti lo mbimbiri ape me kota kuâni ni ayeke ti so lo dë mene ni e puis yeke na tango ti mbuma e lunga aussi lo yeke zo ti république démocratique ti congo
0: ti nembe so e za lege na ala ti mapikango patara ti édouard rogo si na gene ti e ti laso so ayeke wanganga valentin ebanga mokonzi ti sara huit si so abatene ti sarango kusala ti seni na mbage ti ndokua gbenregbia ni
2: wanganga valentin ebanga ibara ala
3: mbara mo mingi wago-singa
2: ya e lingbi ti hinga na ndö ti kobela ti ebola
3: ebola ayeke mbeni sioni kobela sioni kobela so na ndembe so yeke sara tene awara na mbage ti congo dipanda ayeke kobela so ayeka na tere ti anyama e puis agbengbi aka mu ayeke tongana zo afâ nyama ubien lo doroko nyama so si lo yeke na makongo ti ebola zo so kuâ lo kunu ti wara kobela so e puis lo ka gue na aita ti lo ayeke sioni kobela so si na ndembe so kaingo ni ayeke ngangu so ti tene tonga ti tene na kanga lege na kobela ni so ayeke da ape
2: wanganga si ala tene na ye laso na akodro ti afrika akodro wasi kobela so ayeke na ya ni mingi
3: bon na ndembe so yeke sara na mo yeke sara tene wago-singa mbi hinga so si na ndembe so kobela ni ayeke na mbage mboma ti ebola ayeke na mbage ti congo dipanda nga na mbage ti uganda akodro so mbi hinga na ndembe so si mboma so ayeke na ya ni lo so
2: nga na mbeni mboma ni so fini mboma ni so airi lo bujibu gio so nga na ambeni amboma ni so ayeke senge ti ebola ni na ya ti apopo ti amboma so so wala ayeke sioni mingi na ya ti apopo ti amba lo
3: singila mingi wago-singa mo ba na ndembe so mboma so si ti ebola so ayeke tambula na ngoi so na mbage ti congo dipanda airi ni atene budibu gio budibu gio ni so lo yeke ta sioni makongo ngbanga ti so tonga ti kangango lege na lo ayeke da pepe ayeke tongana atanga ti ambeni amboma ni so airi ni zaïre so ape mboma so airi ni zaïre so lo au moins tonga ni tene akpo na mo ada e puis même temps mo na contact na makongo ni alika na kpani na tere ti mo ape mais bon so budibu gio so ayeke tambula na ngo ndembe so na mbage ti congo dipanda yoro ni ayeke ape e so vague yoro tonga ti kakanga lege na ni ayeke da pepe lo yeke sioni makongo mingi ni la yeke tombela na wabe afrika tene ayeke ndeni sara ange ngbanga ti so kobela ti ebola ayeke nduru na ye ayeke na ya ti zone de santé ti ituri zone ti santé ti ituri so asara maka na kodro ti na mbage ti préfecture ti ombomu na e hinga si na ndembe so e tene par rapport na akpale so lani ti sedu ti so lani asi na mbage ti ombomu ambeni aita ti ye akpe ando bira afango na mbage ka bon ayeke kota risque to ala ye ti kiri na kodro ti kiri ani na kodro so e yeke ya tene ala kiri na kodro ti ala ape lo tene akiri na kodro ti ala ahinga so si fade tongana ala si ayeke za ala yamba ayeke za ala tene ala li na ya ti kodro directement ape ayeke za ala yamba ti ya ti lango ti nda ti dimanche ota tongana zo ni ayeke na anzoroko ti kobela ni ape sa zi lege na lo tene bopo lo kiri na ya ti sewa
2: ga ala so akiri na ya ti kodro ti ala ayeke za ala yamba na peko ti lango baluse ni oko wala dimanche ota ala yeke mu maboko na ala tongana ni ala yeke na amoyen ni
3: so ayeke ye so si e na ala kue awabe afrika communauté e lingbi tene e ba lege e tente na ndö ni e gbuli na ndö ni ngbanga ti so wago-singa tongana mboma so asi ndokua ti seni lo oko lo pepepe ti atene yeke ndokua ti seni lo oko lo lingbi ti ba ndö ti so kuâ ti kanga lege na ye so ayeke ngangu ngangu ndokua ti seni lo oko ape e hunda mungo maboko ti andokua kue e surtout si mungo maboko ti awabe afrika mobimba ija lingbi tene e kanga lege na kpale so si me sambela ti ayeke tene za si kobela so ali na ya ti kodro ti e pepe
2: alingbi ti fa na yakojo sin ti kobela so
3: ayeke ti so si tere ti mo ayeke sara wa wa tertu mo kangu moko bokongo yati kasa termo kwaso kisongo yati mo akeso liti mo akeso mogodati sasa ati de na tongana mena tonga li sigi na tertu mo awe na ndoso akang kangu aka phase finale ni la mena kwati si jour na tertu mo na onti mo wa yanga ti mo wa leti mo wa meti mo wa legiti cabinet wa la tertu mo ti kolo wa ti wali a parti keso ini makomona mo termo kangu et puis akinjoni apa
2: asin so la fagiso na tereti sing ti mene so ki signa tereti zo atanga ti sini akpagi kubela ti palu bo tonga na zo abasi nso na tereti lo nyalo limbi ti sa
3: tonga na moba nzoro ko so na tereti mo ke mokoloro iyo na tanganga so ki nduru na mo fadeka akbale ki sango gizama tonga na ke makongoni so ki sueti apa me tonga na ke makongoni fadeka gindo azamoda itamuna maboko metona ngani apa inga kimersion la pafa de mo mo mo yoro soye moto ngaso se soye ka terna bitu na kontroti
2: kana ngoyi wasi zo so makongoso makongoso ke naji tegechi lo aling bitu sa ka kobela ti ebolan
3: kobela ti ebola so tonga na mokra wa contact na makongona we akisara entre langue se na dimanche au ta si azoro kana komati singa terete mo sabe tonga makongona ali mo laso mo inga ngapa jusqu'à maximum lango balusi na naako donc dimanche au ta kisura si anzoro koni kwa kisigi mais avant iso ya kengangu akisigi ape mabo mwinga tera kende ndende amena zo lango tuse lango ta lango shio ma anzoro kona kwa kisigi mais maximum na kusuka lango balusi na wako si anzoro kona kwa kisigi na tere timo zo metamo bani tonga soa kenjoni mu muloro iyo na tangana soa kenduruna mwako na duruna mo itamu mwako na mo
2: tonga na esi bomati kubela so zo alimbi chimu na mbagi chimba alimbi chimu na mbachi lozo manga sufa de ala tenega tene kubela ni bomana ki kujo dabo na yasi tereta nyama alimbi na mbagi tanyama si zo alimbi chi warani katonga na zo warana we tonga na nyisi lopeti mu na mbachi lozo
3: tonga na zo zo peti mu na mbachi lozo agina legeti bara legeti ne akolade ako sungwa ti mbachi mo bien mon duit tereti lo wa bongo ti lo wa la telephone ti lo aiso kwa lo wa utiliser lo utiliser ni so risque te mo ko bela so aketa anga aussi tonga na lo d ton ita te mo ko tuma boko te mo zi zeni so na tereti lo mo ka te na na demat lo mo ka te ko ti zini so risque nga aketa bikiti tereti lo munduni awenga gila mo ko mo ko bela ni me tonga ko ita na kui ita na kwa sukula lo ya sukula ita so te na leke lo pedresi a lulu so kwe risque na ke kota di tene mo ko belane
2: na legiti pupu nga wa legiti koro so limbiti wa ko bela so tete mbas lozo
3: na legiti pupu nga legiti koro no mo wa ko bela so pepe mo wa ko bela so pepe bitene tena e di liquide biologique yeti yeso ko na terti zone nota mo ndunu ba ndumo awe kuma wa kubela so
2: kubela tibu la ala tene kiswa kimbeni kubela so ki ngangu mingi ya kigana kwale kanyesi zo alimbi tisaga titene a kangalege na akubela so
3: Yesu zo alimbi tisaga kangalege na akubela so aketiso ko joni tona ni waranzo roko fari fanando so ge muloro iyo na ita so na danganga akonela useni akete zasi isi nduru anzo so silo kena kubela ni pepe tona zo itana kubela singoti sindu moti koti balo mba yongoro bara lo apete sa tena lo a distance 1 metre 2 metres mo so ya yona lo smo sa tena lo mondulo pepe mondue teret lo pepe wara dra wa gobo so lango ta monduni pepe mba ayo mwana sa tena o besoin mo irigilo na telephone mwana atete na telephone epi awe angwa tona so
2: eske ala soa ki sa kusara na ando kwa seni wana yachi a danganga ala kwa ki na kwali mingi wala ala ki expose na dewachi a kobila so
3: aso sa kwa natia danganga ala ke a premier expose biti mugi tapani na mwako na popotia ita so siya wara kwa na mba iti kongo jipanda awa kanga kena eni umene na popotia na umene soa kuta wa nganga wara doktora keda use nangatinye mogana moga kobela agara sina demati wa nganga ndosa na tono loko unda londoa talo fana lo aiso kwa sola loko date lo ndutere ti lo ti gi kobela ni tonga na yente lo kiri silo inga ni njona silo mu lo kai lo fana lo yoro so peti akai kobela ti lo ndungo tere so awa loko lo munga ti lo kobela ni awa awa nganga ala ke plus exposé na marta ka parce que ala ke warazo bani na ti lango ako na ti asuko lo warala so silo ndutere ta razo zola kobela pe loko inga na pe baina ke tomaso
2: kati ne fadiga tene ko bela ti ebola alondo ko jeni na mbageti ya nyama sala limbi ti fana yambe na irita nyama ni swa ke na kunda ti ko bela zo
3: wa ko singa mbiyeti tene na itene na ndembe so isa tene ti nyama so ti nyama so mingi ape parce que a de iwara kati ebola so na ti koto ti ape ti riso ke na ndembe so ke tene zasi ko bela so alondo na mbagi di kuruka alina igepepe kanga legi nani piratia kanga ndoso iterete.